0: ngiyakuthalela wena Jehova uyangimangaza phela ufani awufani nababantu
1: uyigobisa ikhanda lami ngamafutha
0: inja

0: Sibonge nje kulabo asebesithumelela ama VN baba izilokhuleka lokugcina nokuzibongela senguphila nje imzuzwana nje ethe kancane kuthasami sekufuneka ngisale ngiqhubeka nomsebenzi isandla sokubonga baba amen usikhulekele baba yilokho engicelayo amen
1: ayi faleni matihlo ngwena Kriste watintswalo nerirando ngwena hosi ya tilo nemoso hosi ya matimba enkwawo xikwembu lexihanya ka lexinene hi khensa vito leriwani hi khensa tintswalo ta nguna Yehovha kuva hosi ya tilo nemoso amere karimi hi kotisile ka ntirho wa siku na sweswiwani baba ni khongelela vanhu va misava hinkwayo leswaku xikwembu xa le matilweni tshambulutani voko ra n'wina lerinene ku katekisa vanhu va misava hinkwayo ni kombela mi endla masingitana mahlori mi nga pfumeli vana va n'wina va tekeriwa swa vona hi nala Satani hikuva Satani u yime ku lunga u le ku rhalanganyeni na ku tekela vana va n'wina tinyiko ta vona u yima tindleleni ta vana va n'wina lava xikwembu xa tilo ni musami va rhumeke wa nghenelela wa rhalanganya wa kanganyisi kambe xikwembu xa tilo ni kombela mahlweni ka tilo ra n'wina sweswiwana titsonga ta ni ri hinkwaswo ka swona leswi taka swi ri karhi swi huma aka n'wina swi nga ka swi nga tsandzekisiwi hi munhu wa laha misaveni kutani hosi ya tilo ni musa ha tiyisisa ni ku tiya eka n'wina leswaku namuntlha na vusiku fambani mi ya katekisa vana va n'wina hi alela tinyimpi tikweni leriwani hi kombela mole ku etsima leswaku u nghenelela ka siku ra namuntlha leswaku swilo hinkwaswo a swi famba hi tintswaloni hi rirhandu vanhu a va tshame hansi va vulavurisana hi ri karhi hi khongela na varhangeri va tiko leswaku xikwembu xa tilo ni musa yana ni mi ya va na vona va kota ku rhangela ntiko ra n'wina hi ntiyiso hi ku fambisiwa hi n'wina va nga pfumeli leswaku va ni mbhovo wa ku va na la Satani a nghenela exikarhi hikuva ku ta hala ka ngati va va na vitana mahlweni ka tilo ra n'wina ni kombela mi endla masingitana mahlori mi vonisa vukulukumba bya n'wina matimba ni mahlori ya n'wina ku ve na vona makwerhu loko va ha ta sala la va ri karhi va yisa ntirho wa n'wina mahlweni xikwembu va nikeni matimba hi kombela mahlweni ka n'wina leswaku xikwembu mi tivonakarisa hi rhumeleni molo ku etsima n'wena wa tilo ni musa lowu ngeni matima ni tintswalo lwana ni tinyimpi leto ka ti nga ri ku ta hina xikwembu leti taka eka hina hikwalaho ka vito ra n'wina leri kulukumba hi kombela ku pfuniwa xikwembu levitena matimba ra Yesu mponisi ni lava ku nga heriki amen
0: siyabonga baba siyabonga kakhulu u nga thi unkulunkulu a nga ku